0: Hintu ratni kwanko tsa aso adel echi hei. Hintu huwa onko on.
1: Ako e kola te enne ko tsara te sayeri uintu ye. Ako enne ko tsara te sako te hechi koni ko tse. Taka ni ko tsara ke tewe ke rari rari te. E jini ako saka tuye ako cha. Yaka e keke kenke na koi akoli e jini zon tse hode weni acha. E jini ko towe, iku towe kuko tse. E ku haini lont sawehe koke in ha sawehe lukone zon a yi ti. E takala ta e tie ta ahe la jite ni ko yaku kore ku tiu ara yi ti. Kwa ko to in peke wila ta he chung kwa ko za hi chan le yu tege kala ta shi ta tene ke ko te wila ta ra te ti. A ra te ti kha de le shi ta tene ke te wi te gu ya one shi te ko yin ane ni ku one ni gu. E gu one ni ko tseng hai ni la tse ni ko tse in ta kwa ra ke te go tseng. Beke kora wiiya. Allah tseni kotsa taikina yehtaya ahtera aniketaya le yuna takina yehtay. Haya ahtay. Eko togoli ei uitene laat ei huwe muille. Hatsio hatsio ei jit asin kori vuosia. Kakina kuo aire huweni zonko agaye tiye huwikotsen. Kiti e juhu wa wale wane lantio sa koto hode yin aihe a yite. Ago e ye ku teke kena yite leke khai. Leke khai pehka tie ka khai kani ni itse wa la ha kala yite. E kula ti pek ne tele kong kote ni. Pehka tie ka khai yite kote. Tele kone ni tene hu le tene wale la kora yite. Lagona yi te he chung kwan tara witi. Inse wa la ho ta le tei. E tu pe gila ho. Inse wa la ka ta re on tuye. Tuye. Ako e ku inpek e. He chung inpek kwan atete wit e khori. Khori khan sali nina ka ko te wite te ti tuye tuye. Aya fwe tuho keri weli ni koza awi te ha te sa tuho keri. Ha te re te kha zali nene e ye kane ni sa tuho ke awi te ha te. Ago e yila ri kongu a te nye te la. Ago yala a lawa huwe te a lawa win lani la a te nye te la. Ago fwe tuya a te te te lego te. Ayin lego tse tsa tu ho ho ta tinia in ta. Go wada ka ni wana go tse te tse ke tia ahet e yin le. Go ta te wedi kwen kwa la di in ta hu le. Go yin go tse kwa la di. Kena se te hla izo. Ta wot e in ta hu le ta wot e o yere yi win. Kore no Allah ti se gai ku in tahulle. Aku gote iku khai ni in tenne heke yehti. I gote heche uyan lele koriri tiu ikula ti se tene le akhwere hi sin shu. I se tene le sin shu hore no on eche ti se gai ku sin shu. Ini kosa enne wa hek e hitti. Rakhe jakhe wila kohlyo akota te. Soti hitli. Ya fwe si sholi lina iku fwe tarako tine kek eke na hita. Yotege shi tha tarako tine kek e a hiti. E ila kone zon khala ti tai he. Rākhe hui ni tī he rākho tīne khe. Rākhe gō tūya a tī he a kū he zōng a kā yī tī. Agu rākhe jākhe hī sōng agu chā gō tī.
0: Ratni Conquest, Asson Adele, Edgy Hating, a Yahoo Yahoo.